0: gbogbo eyin omo Olorun eni to se mi lore on le mi dupe fun o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada Bibeli ni ewo iwa ayo si Oluwa fi ayo sin ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re Bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi osu idunnu mi osu yi pada mi osu ilosi waju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yin o titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun e dide se osu yi we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi ka ka kiri aye eyin omo Olorun so le ki hallelujah nla ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti n ku lori Facebook YouTube and TikTok la aro kutukutu ni 6:30 pelu ntan babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook eyin te wa ni agbegbe apete san go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufo wa si awotan de gbogbo eyin omo Olorun te wa ni ologun eru e gba woli odekunle epafras lalejo ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe ase bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyin omo Olorun awe wa di meji loni mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua ngba mo le fi gbogbo enu mi so bo ki mo fe se laaro yi ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin are you ready ambo ba se nki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye ire o sun osu meta loku bayi oni na loku osu meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun messiah mo mi se le duro ni bi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin na dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital o su ke wa la wa yi bibeli so pe olorun si ran ti noa ninu we genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 olorun si ran ti noa ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko olorun gbogbo eni ti nbe nu le ti ngbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba pe oruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu kewa yi se ri e wa ki wa lasan mo osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we will pray more is our month of prayer agbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to osu adua ni egbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun ti ntan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe olorun siwe ranti mi wa wa dako re loruko Jesu oluwa siwe ranti odekunle epafras omo titi layo debora nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo olorun ni ngbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi an ba le ranti noa won ranti e won ranti e kun ti loko won ranti e kun ti loyun won ranti e kun ti bimo olorun yo ranti e kun ti di eni igbala olorun yo ranti e kun ti rise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te ngbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani ma gbagbe ranti emi na Olorun ipekun ewa ipekun ogo ranti emi na ya gbo ya ju okunrin ogun ranti mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua Olorun kan be ni orun to le dawun adua. Han eje nte siwaju ninu ese bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. But kin to jump o ye ka wa nso fun gbogbo awon odo loni. Wa ni le si nbe. Emi Oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isin meji na la ni ni Sunday. Ikan ni ago meje si ago mesan. Isin elekeje o bere adua na ni. Ni ago mesan. Iyan ma lo si bi owo ago mokanla si mejila ni igbaradi fun 77 eyin ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikanu bibeli so wi pe omi si nfa titi o video sukewa ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi oluwa yo si gbe opagun dide si won ohun ti won pe ni ogun omi ni. And e wa gbo nti mo fe fi kun to ba mo sun to nla la omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni but thank God bibeli ni omi bere si fa titi o video osu kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mo mi eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ti damu yi ji o fi mi lohun le ti en ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni li osu kewa li ojo kini osu li ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jojade lati osu yi lo iwo atomo a bere si gbe ori e soke oh mo nlo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo nbo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin so na church e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ki se dandan ko jojo Thursday ki se dandan ko jojo Friday ibi ti nba ti gbo ti emi oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister e sari ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba tin bo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo fagbems te ba ti de ile epo fagbems ni eyin koloni le o ti ri ijo olohun ojiji apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun yin gbogbo yin le oni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da po yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun olohun ta ni n gbo mi ka ka kiri aye na owo yen wa ke baba je ki wa la o da lara ni ekun mi ji o fa ekun ni sa I say yo fi mi le olorun ojiji yo mi kuro ninu aisa ti damu yi olorun ojiji ko mi yo kuro ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ bibeli ni omi si nfa titi o fi di osu kewa ni osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu titun ni eni kan woli kin la fe bi break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun ti n ba ti ku lori Facebook ni ago meji abo si mejo ma mo apete pon and li lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe igba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o faran je ki idunun ko subu luwa yo fun mi lati inu osu yi lo eyan ayan fe e wo nti mama iso daale e wo nti mama imu jade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se ku bo ni obe se be pepe yemi opomo ni agbara eni to laye atun
2: praise the lord oruko mi ni ranti adewale mo dupe lowo olorun odekunle epaphras mo dupe lowo olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamo pe mo ntele iranse yi
3: eh kabamo
2: kabamo
3: o si ni kabamo mo ntele church yi o ni kabamo sit down
2: igba ti ma dara po mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ba ba ri ra to mu mi jade ah olorun o de kun le Epaphras olorun o ti tona olorun a ja bale olorun ti wi be ti si se be mo ti ma nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
3: e gbagbo nu po olorun ojiji kan wa
2: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kankan o gbe mi ri o amọ nte mi mo ngbo pa awon pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
3: o ma se
2: je le gba lara mi ko ma ji mi lo
3: mama lawon oni ti an le gba lara awon ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni nte le gba amen e bi bi o se ma so na ni melo gan lo mo ijo to ni teyan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan jesu wa mu mi sodo
2: mo si mo daddy ti pe o
0: nine number eyin omo olohun oni lo pe ojo keji ta ti bere si san re majemu awon kan san lana eyin kan lagbara olohun won na san ti e loni psalm 50 verse 5 lo ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ojo ti won na ba wonu majemu iyipada o bere ninu irin ajo aye re mind covenant kiesi majemu asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e eyan ma fi ore majemu siregun ore majemu la fi nse radio program ti emi olohun ba fun oni agbara sa iwo na le se ti e loni e le se ti yen se ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bukun le awon mi san 5 elu mi san 10 iwo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun oni account number church lati se ki wo no orubo ti e na account number church ni 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lu eleyi 1966 36, 38, 73, 1966, 36, 38, 73, Access Bank, Comfort Life Mission International, ni yenu ubi jadi. Bukbe yinte verson re maje mwini, akobu oke le kira onbe, asese si de osu titun yini. Watermelon, la si fi break, to ramen bawe. Se waro sui, osu adua gran ni tele. Osu, adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni soro eni wa lale imo tori awe to ti bere and e ba mi so fun awon odo yoku gbogbo eyin omo olohun te wa wa ni gbogbo agbegbe apete lo si sale woli odekunle epafra yo yoju si apete laaro ni ago mesin igba ti o ba bi di ago mejila ma pada sori facebook mo n lo sori facebook ti ba ti ku oni nsin ni 6:30 ni agbare ni to laye ato momo mo n gboro yin
2: King Kuru, mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo mo ranse yi mo wa de be ni January this 2026
3: say first time inu
2: first time ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rinse ni die ti mo ba lo na mo mo rinse omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade si lu mi ti ma se nko su bi se nke ni o ma yira mole eje bi gbeyan dun bu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo ade oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
3: aish je nwo
2: ta ma wa ke
3: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
2: ta mo le ke pe in le ni kankan mo mo ni christi eh lomo mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
3: e pin si meta no spaminu
2: lomo mi ba nse so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de lojo thursday jeta diwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini un nto yo ha ni oju abe
3: so bi ni
2: in ti e mo bo se je o fe we ni lori so no ba ni mai mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun lewe mo ba mu kepeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba te kepeti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
3: aisha iya ni mo tola
2: mo ka bora mi ni daddy
3: e se kini
2: mo bora mi si bi mo se bi
3: e bo si o
2: mo bora mi o mo ni eyan angeli de gbadi jesu christi ibo le wa eyin ni baba mi o dekunle pastor francis kepe o ye wa gbowo mi sise mo fe gbadi fibroid mo ni oya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni go 7 up mo ni mo fan mo nbo
3: eni omo fan
2: ni omo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo nbo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na iberu bojo ti mu mi mo ti ngbe jiga mo ti ngbe mo ti nsunkun be ni mo npe yin be ni mo npoko yin emi ko o dekunle pa frasi re o olohun fe mi emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fan se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyan ogun le wa to ni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
3: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni in ti won so yi je ki won ran si owo and now you any baba mi o loruko jesus je ro bi ogun mi olohun ni ju bi omo taye gbogbo eyin ti ogun le mu mole jo fi nu e se ami bayi loluwa wi ina oluwa ya ti jade ina oluwa ti jade wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
2: pe mo nse le omo mi ti lo mo ni atani ma pe tani ma pe mo wa wa nti ma tun se pe kin sasa nana ni ese mo kan tori ororo n lori bed mo kan da si ni oju ni na mi yo kan e fata si mi loju e fata si mi loju mo latako ororo ni ororo ni o ya gbe gbe daddy bi mo se ngbe bayi bi mo se ngbe bayi mo a wo kin ya ju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini kan jobo si mi lowo afi bi olubi omo
0: gbe si